yada lo la jagdab ma che gyang. Titu ngay ki chenpa xin tu sewe, yaga tang juba mangbu shiki tuan chi yin go tene ma chui rung. Tsangma lo la ngay ne tu. Chi su ngay ki tam ma gu tsukba tang, zumi yi tse gu tsuk du. Yaga tang juba tita reng xin ki tuan yung we na. Ngay la tanya pyun sum chok bra yu bar zao cho hang sang da chue su. Ngay ki kuwa ti chinpa luntab ma che bar. Beti mangbu xing ne tam tum rita. Ti xin nye nga bur chin la. Nga da kyu fintir rei xe be betip di nye ji. Ngay ki xin ne teng tang bur rin tan den be betip ji ki den tun do bar che xin. Ti ju kyo wa lakba xin. Nyan xik ngay ki be zui kang ki sur ku jik du. Ye ki mar chin xe be zhung tam ti da xin yu ba gen la ki si su. Ti tu ngay rang lo ge la suen zam shi. Kongki ngay la tep te nangki kiw pil sirwa ter gabu yu tamshi gandri na wata. Tatung ngay ki kuwa sepo ma lunbe yeke kashi la jishye zayji. Kong la kiw shiki kor tribe zhong tamshi yu bati ngozar hindu chiwe. Ngay ki langna yeke marchin shibe zhong tamti lakwa le go chowa du sam ngay ri jisungju. Zhong tamti ming la nga da kiw fintir riyi shi sirwa ta. Tini yarga xarci kongki ngay la lakyu xe nang na ya. Ngay cha chonram du lipji ki sakur ka xe nang, yiwan chokbe chawa mangbu xik tunkin, ngay ki zhong tam ti je du la. Tini xik ring, gen la ngay dang ki ne, bos dun la zao je war pepar din, ngay ngay ki dawa jebar xin ne tep di laku zamba yin. Gen la lo pepe angbu ti ran la, ngay ngay ki nga da kiw, fintir rui xieba di lakba yin. Nye nye ki tu kang xik tang, nye kang xik le yuan chok bie chi chung di lakku zang yu nye ki selir chen xin ta. Tene, dawa ge bie ce tup chi we chi chu xik le yin bata. Kim tang mi rin we chi yi teng xin jang na nye war ki jang chi xik du nye nye nyam tu kyo chik. Chi chu xip ur zhong dam di lak ju yong chi ri gong se xue ji ngay ngay ki taba tang popa gyokpar zhuba yin. Ngay ngay bang ngay zhu tu bu urba mangbu shik kwen nir chong yong wata. Gen la ki nam se ting ngay bu chong chong teta ma lu bar zang si zhe chi si ngay shuk zi nang wa tini. Tui me du tui zui chu sui tong wa rang shi sam chu. Gen la mi tu jang chi di ju ken me dup te yi ting du teng xin ki lu me king ngay chi la. Cang ngay chi we nye we chu zi teng xin le ni chinge nga sisi xik tui wata. Xindu kam tangbe kalungi chutu gya zu nyati zhungsie zhine da. Zhongdam ma la kong la ngsalifin la ki tongmar nge la zhiyu nechu kashie ngurju na wata. Lakbe gyurim ki nangdu yang kong ki tadung tanya sarbar zhishie zhe. Tongmar ki ma xinbe yege hajang mangwe chenbu la ne camjo yang ne yangdu chegui chungme. Ngay ki zhung ki jyotun dokbar kyrji, zhung ki pechui ki chimnik dobali, tanya sarba tizuru yin ne do me do la. Semu salifin la ki jishie nangwar yang, ngay rang sui nang gyeshi. Semu salifin la ki jyotri parmi nangin, jesu kong ki chaksol la nasu tangne samjo meji temi yindu. Ngay rang gu yin ma jokbar betip langne, tenki yege ngay rang ki solmi miwa yin la. Xie du ki nyam na ca chakpo te jawa ni ngay ki tu nam yang ji tam me. Jie su ngay ki rewa nenshu cheba la di ne kushib ana la ki zhong tam te muri pamar go na wata. Ngay ki halam yong zo lo la ma cha ki par du yang ne yang du ting ma la xin. Nga da ki u fintir rei xieba di ngay ki qibe tu ki darwa ning nenshu su kyur. Te yi kong tu ngay ki betip lak tu kang tu jigar lakba yin la. Betip jik lozi jikrim ki lakba talen teng tangbu yin dap. Shibja tesur yang ngay ki sun na che me. Nga da ki u fintir rui xieba ti ne che di. Ngay rang betip lakbar zhuwa nguma ge gu tsuba ta. Ti ji ki lo nyi nang ngay ki kim tang bos dun tu betip hajan mangbu lakba yin la. Betip jishik lakba ta. Kang shik ngay.

게티 네기 이니 다데 파두양 티좀기 갸레 탈마송 중럽치모 일이 아다 시바티 라치 네기 나위 기르시티 흘유랑다 지기 네기 테르기 중기 마좀 말라기 공네 중테르 균아 하장치라 나위 기르시 다주직비 흉라 장지 네기 집토 메바라 나위 기르시 좀기 젠체 노르피 장시에 제국 잠바인 Keki Simtang Lapchin Nianzumki Gongbachikdu Tunsenna Tita Yinyikam Nawe Girisi Yege Kangki Dengne Chibashik Yinrung Jiba Shenta Jiyang Megu Gyo Mingyongwa Shiki Shabi Lamgip Bebu Yishibdang Jiejuda Dengne Nianabe Lapchinki Zamchula Kwaoxieda Mambib Konachi Tienzu Kongki Dengtun Dabditila Kuwa Luna Gawala Nianzum Likbu Shikla Shidwa Tang Nyongru Chibar Teyi Cikdun Changma Seishin Gautun Mela Tidaagi Tanya Tang Juba Jordangi Cengi Yang Seidwa Gautun Me Ngaygi Gikin Chimu Tinamgi Zhungrab Chimu Ili Ata Shibe Nangne Ngokdun Zebe Yundeni Ngayli Chi Chi Mangwa Yuba Ngaygi Shinaya Tila Ngaygi Chakdo Michila Mishin Ngayli Jangshin Chungwaryang Ngaygi Nangjua Chikimi Kongnam, Sibiyang Shichie Nye Gunla Togwa Minayang. Zhungrab Chimu Nangwa Bumdian Tila, Kongnam Ki Yangyin Nyongru Jizam Nyumi Sungkyu Jang Machi La. Tienzha Shik Ngay Ranglayang Shukyu Mepani Ajang Jume Shi. Wende, Ngay Ki Zhungrab Chimu Ili Ata Shiba La Ne Ngocar Chisa Liptu, Ngay Ki Namshi Pangna Shar La. Tengi Ngay Ki Tsuwe Korkya Chungchung Ne Tarxing. Tame bie juju legyang nambar chwede, mumi sumzi ne la tepur pakbe nyamna yi la char. Inayda sheba de, ili ata le chungsi shenba yuru. Tilayang nge rang hajang gabu yu. Negi chenji tang cikzu la matin bar, zhungrab chenbu tila nge susu kuwa lundab jitub cheba masi. Nge rang gashu yinbe liu kashi yikyur cheba yin. Ferjil ki, Mina rikti chinu la hangsang goyang. Kongki nyuksi le tunbe lami gaju dukdangi damdu chingwa goyni. Ili zabe turepsu tunbe singre ki goba datu nang. Wendi ili ata shibe nangi ladang mini pakpe sute ngang la lulin kachapchi. Felchi ki nyuksi le tunbe mina choni dokama rur goybe abulusi gunyen la dasir pokbashin. Xingxing jambi zibi ki chubada. Homar ki nyokzile tunbi minani, nyewe wagi chungxia tubi yiwong xunyu zhalo lungki gyubadangza. Betipki nangdu, parzur purting chikuti ngayne dib dibu xigindi, girisi bagu jibane ili ada xibi pala tuyun nincikyan gurgimi. Wende, ngayki ngayne xena, lam teyang nyam gawa xigni Zawa nini mayindi. Minnamki zanpyu dingla gurwa ting kashi gurca du. Nye rang tatung da zui ki xiongdang, cik zui ki lamyendu kyanne. Par zu zhuang, jikrung tungnir zui ne ache utu ngangla lupadang. Tungni teye mingla gyuglin shi sirxing. Tene lopche qinga, xieja zhongdu qiwe loma tennamla kade jechir chubi tungni shikri. Nianjie ki lam shibe betip tijawa lazi. Tamar, nesan debu shikdu lipju yubayang siji. Lampartu gubgubla samyule debi yinchuo zinchung gayang rikbar nyumu. Kangdar lamti shuita rinte chakbar nang. Tambe do shibe nangtunla ngayki kuwa melumu. Tengi ngamu shingne lagu zambayin. Titu tambe do shibe nangki shitu nyingdu bela Ngaygi tonam buzamyang machungwa tini, ngayne sambie yule deba shikrangshi. Teyang charpa pabshinbe sa nima shiki shokbar, ngay rang nyop chane suna giba na. Ngaygi mabhungi jimur, ngay la tambe doshibe nangne zhung tumbuchik shiro zhursi shiba di hajang sebur chenshinda. Joseph Punu Niki zhungtir ngaygi kuwa melunba kongki kinayang. Ngaygi banti tu zhungti jyurti nangchu. Dagda ngaygi zhungti nyansi gaita kye sarwa ta gyardu yangyang.

0: 실실 교지 충중 람파른 예투 강충양
1: 딤주 태제 레젠디 케게 귤미 람초인
0: 다르키 센시마디니 변조 롱친 년천대쿠 표게 롱진키 딤주 태제 시베 레세시
2: 老给啷个男子来参加这把刚结账是多跟你给啷宣传里边那对，这首是哪段那套戏？主播哎呀，你讲了呀，他们讲做确定的个得去吃吧，等不？主播可在多了吧？
3: 是是。
2: 他的那些可是多多少了，他讲不？啊，那把那老那些可是多多少了，他没给票，实际现在了，他讲不搞得多。老，第三个我讲不搞得多，然后这里呀，确定的个，唱歌台吧，就讲做唱歌台这一席的唱歌台这主歌的，看了我的电视怀疑没打过了哇？
3: 我是怕了。
2: 这个台这，俺那打算我讲可是，第六我讲可是吧？重庆下了可是努力可是，
3: 老师。
2: 这个讲做他的，俺那做金主，他们如果的个了呀，三个月嘞，三个月可是，这家小的可是这个，我原来俺亲戚，我原来俺大娘都是这家男的嘞。
3: 老师。
2: chimbe dinje chije ding barke gi gi cheje langa ganiya raliya thida nan ju chejunge randi ge khojunge cheje barke gi gi ba ninje gi barke gi gi delia chenri chenri chure
3: los
2: ha khojunge randi da chejunge randi tuji chema jo ha khu gi be
3: Orval.
2: Randi koap ejo chigure chugodi langa kilim garre sa je gonzo chile gani ge chigure ba.
3: Orval.
2: Ge chije nga ha ko chung gonzo oyun nga so so sig dona ha ko de yare. Ha ko je chubo og dona ane nga so chugodi chugo la ge yu ya ga nya gnde chigudo. Imdol ya tigzu che jo lobjong tigzu ma chen ni ge kamlo chugodi ge kalob de ge lobjong gnde ste gudo.
3: Orval.
2: Ge par ge che gnde che che kapta chigudo. Ka je ni je ta ble par ge che kapta chen. Chogi de totem chinim do unganzo, macho carre, sasur chete, unganzo ogin lemna, a sigisig tigit in arona, susha yu,
3: lons,
2: roba, din du, digay tos chicha, dene, di chetani, digalia carson and anzo, coranzo tensa, nemgu, tomuli lamdos in yenum, botala tangjig, shoshag, gondag, di tangjing and that you got mimugule roa, what did you got tendos in yenum? Ani ngazu menga gondala sinyeram ta ngazu nem gyu thungbu dongwa jibosa dige to khase ta langa ga kamlu chi kanda ju mi chedi kore su le ta ka je dige dongwa
3: oje
2: a di sa ja to la sa dige liya ji mi ji chimjing ge todam di ne shuk chi
3: ne ju ji sa
2: shuk chi ma sa ne de ni we ya ma re
3: oje pa la
2: lob su ge je cham ba je ta mi ne once the chibemon do teto amada lobsu kaji kaloba lobsu ma jebje namja nyeje denge karese do lobsu ta pujuga ne che lobsu lobsu ju chibe lobsu che yaro
3: jibale
2: ka lobju ne lobsu ta yore lumji re turin lumji re lobsu chimune se tinde lobsu ta yore la to ga ban ne lobsu ta ni sira se ta ti indi dige to ne ini inji miji ikse na ko yare shas
3: se
2: ta ti indi di to dam di na karsene duwa o ma cha karsen ta ngazo Juve di nala deje ngazu mazo ge depti je devi na ge di kena me ba ane kena jimju le zu tong je ciso chola ta ba den de yina miri re ma re de li ya den zu ge ba cha zang yo ma re
3: de
2: li ya kalube karsen cha ki di je le me zam tu go di je nyu je ka ga ga so be ke ya je di ji ge yo ba
3: si si la
2: nga so be ke tu gu mu dong am do su ma chi ba nga do sa mi do su se ur ta te mo yo ne ju re ka ji
3: si ba la
2: mo yo ne ju re ta 야가타니는 허진 허리로 봐.
3: 다
2: 이내를 친다.
3: 퉁금해 봐.
2: 퉁 뒤면서 된다리.

payu ki chula. Payu ki gyundo darile nirishin pewar gyurgyang, kyo ki namda ki shigyu la gyuwa mebar mu. Nye kyo chenting zhizhir, sambe chenshi ki yuwe ngwe la, kyo ki ming tosu ki songzhu nyemo ga tunzin ki lamne purtab che. Wama tini rintang shewar gawe damgyu jikri. Yinzin chishin kadala mwebe gengun gari suna. Kyo ni payo ki zime kyo ni sijin ki barwe, kengju tang zari mokbu su ne tangzang ki shurwe lhajab ngwemo. Chagri semur kyo be langzu babchuso, chujen dongcha chu kyo la du yube na. Mingla yang dongchur tokbatri jisir. Gabrir dawa matunbe wangki gengun la le songbar shina. Tieni ngwe zhe xian ki lhe ma zhe be dong su rong we tang zang ki chu xi yin be na. Mingla ang dong chu xi toba zhe ji zhe ne rang rang ki du zhu nam lu gir me. Don na, kyo ni gengun su zhu xi qianpo xik tu gyur ne qi re ba cor pep cha samu xik xia yue ban ni xie mi gu. Payu ki gengun su yer gun dun chi tu ling mu kang xik qie yang chu kyu ma ling we kata me. Wen gyang, nga ran lu chung chi bie tu su, nan da cuo tang nyam tu yer tu su kyu ki kam tu chu zi la ru gu tang. Gun tu su kyu ki tar ke ting tu kyak chu dong yu. Nang tu lip chi bo la tang nyam tu pa ju nam chu gar te ne chu du gu ni. Nye chang mi ki cha wa am len gen si tu zi wa le. Gen gun cu wei nang de bu dem gu tir, re du kang yang jang ma yong. Ina, tante tu su gengun garchin jawa mangbu si, chu kye ki pangwa ne shu simbe, damgyu ti zui shi yang juk zhe le nyi. Tante tu su gengun su zui shi tir shibza ki gyulun che bar doi gyang, pe chir chi cha song. Jibe ki medo chan lam lam tu xie yung tu, da ki tun zin ki pukar kye ki lep zhe nye mu ti, tie wa tie bur gyu chung. Tiwe pata mingun be, nishin chushi ting tu, ame kyu ki suk tang yin min jawa riri chang yong wa tong du. Payu ki chuo la, kyu ni yu mi tsu ya ko se ki gang ken ting yi la. Sim kong ki rewa sun bur tang si ki chep chu nang ken ting kyu yin be. Sun mi ki tong sim shik, payu ki chuo kyu chua la shor song. Yer tu su, nga ran yu le lu tu ca du ki ni wei wang ne kyo ki kam tu ca bo ri gya xi yu. Ti du lang ni ki kyo rang kyo rwe ju di, yi ma cin par tu tong xi yu. Pe yu ki chu la, nga ma kyo ki cho wa ti ni, cong kang ta na yu be dir ju tang kang ju sir we ming nye la, chi tong zi be ki tam nang ki chu cho wa te ju tang den ne min ja war. Xim xin si we ngar ka denpa tang lian. Lang lang ki yang yin shi gyang na we ku yu ne poro ma nyong we. Kyo la te be nga ju yang yang tu shor song. Pe yu ki chu la dun du su kyo ki je bu ji dik di ka yang la kien ne mu tu lung lung tu pep chung. Tor xin be lun de mang bu geng shung tu kien ne tang si si tu shor chung. Du lung si bu si ki gyu wa tang du ne wei jik jik ki lung chung. Pe yu ki chu la, dun da tir mang bu shik chi mi tang yam mu me bar gyang la che sin gyang, kyo ki kyo yu kong zhu la tan dung yang nyam pa mi. Gun tu su yu la lo tin rir, keng long pu yu zun me chu, kyo la zun dan ki tar ka tong chen tar cha ba mi lam tu gyu yung tu. Chung tu su kye ki tar ke ting tu su mi ki gang chi chang le de ba gui nyong wa te zu. Cham chom me bar chen yong la. Tante tu su pa yu tu lo yong tu. Zun be cem chen dun ne suma ze ken kyo yin be. Pa yu ki chu la. Nam yang sim ding ne dun nga cha wei ban ni kyo yin. Nga rang yu kyar ki cho war hum lo su song yu na.

Shamnya linge tsue bo wei guo chu ji li li xi bi sen ro na di xi ci ding zhe si xia xie me gu sum tou bu gu sum tou xu yu ti du ling xi chue se ling xi chue se ge yu ni me xia ge chuo ne zhe xi xiao xia ki duo ji sen ben wen si chuan ni me nu ge chuo ne zhe xi xiao nu ge na wa ta ye wen si chuan ni me qiang ge chuo ne zhe xi xiao qiang ki tun yu chu wen si chuan zhe xi bie dong ge su ta ra ra sun nan bie dong ge su ji li li

ngay tsuwa namdar shibe zamchung dini. Wenloma Helen Keller, Harvard tilobja chimu nurim nibar lobchung nandu zamba shikimbata. Jilu chikdung gubge, jomi ni lu dawa shiba ne go zamdi. Pyomi tang kimzangi tuidip chibe todu gujin. Jilu chikdung gubge, jomi sum lu dawa sumbar ngay su badrun chebashi. Zomdi bima ni la erir gabshik rin, nyebe chakwa chua gundu kebata. Cakbar tang, tuidipki dingdu ngak juki metuwa torken ki kengshin. Eri, turib tuidipji be bedipje ju to. Tep ting, zamni zumri luju dingi, zamchu jenda chewa shik reji ngak ju che yu la. Eri, chakchen zumbabu, Mark Twain ne kyang, dingjua hachan chenpo nang yu bar ma se. Gyachi lobabu tsui kyang, canga shik shi ngang nyo ne, chinga gyukse, tade pardu yang cha me pshi. Rangnam ki zumlu tuane zambe zamchu di nang. Kailir ki ranglu nishu zegji kongki tsuwe nyongwa chi yuwa ti nang tuni tete pyunsum tsokwata. Sunyam tuwa tuanla neba je. Rangnam zumri chu ki tangzir kyurwa ti zumri te ki chumze ni. Lu suyi shakdu shiba li shenba buzamya mebashi. Teyang Helen Keller ranglu jikdang lu chi la suntu ne jibushik puane Mekshi da nashi shorwa da. Techi gacha shunyu kyang shorne, wenlong kuksum ki shakbe tamdu jingbe. Gapsi rin mong xing duyla juba zingwe lima gyubtip chewa shikla chubarri. Wendi kusimbe jikden tie nangdu, kejun sangsum ki yundi mali zonbe giwe xingye sangmo, anyi salifan ki chamzitang dian xing, ngangyu rinla, cenri tang tunbe tepke chetun sangbu wada. Jizu tuwa ki namgar giwe le la zunbe ki pomo chua tu kyrba hajan mangbu gyabjur tobe wadu. Helen ki bedib la shimba ma se. Lobja chimu tarchindi, inji tang, farensi tang, jarmen tang, girisi tang, latin je ki giri nga la wangjur xin. Yonden nurbu pangzu zinbe chakjian zumke ma tang, lobsu kejian ki kupang tobar kyrba si. Kong ki eri yuju ka tang, Zamlin ki giga mangbu shigla ngopip nani. Wenbe lopchar kebze mangu durubgi. Gozi shibu wenbe pendi tang lopsui chasha la piwa dir. Zamlin shibu mima ki gasu tang ngak juwe chenpu tobar masi. Giga mangbu sishun ki sengdu kyang topjin. Jelo chikdung gubge ngabju ngagulor. Namji ge chua ki. Halin kaili ki lo shibe chego yang biwa gu. Kongni zamlin genru gyun tang. Lakbar du wangbu junjian gun ki mekdu che yu tang lopchung shu yu la kyurbyan na. Eri chakjian zumbabu Mark Twain ki. Turab jugubar chu ki zengming ni chungwa le. Jig ni Napoleon tang. Jig shu ni Helen Keller reji sungbayang tuan la neba shikshi. Shamla tenge ne Helen Keller ki zamba tang. Pyono ne pyoge du pepgyur tang zumji yang junjian shu be rangnam zumlu ki nambe zemchung rinche. ngay ki tsuwa namdar shibe liu chuksunba di senruwa na. Halam tukab tenra shik rangla, ngay ki shialuwa tang, satan sirwe minat tingi ki gor shinchu. ngay ki yi la, minat tingi nyamdu kona chala. Titu ngay rang tingi la sha ca nyungwa ngay ki tata chenshinda. Tingi la rogram chikhen nam, gyunpong chibe kukab zhugen medab. Tingi susu mi sangbu chi nyamnayang, mi sangbur kyrtip metu nyambe lo ribribchik ngay la chala. Tana tade tuisuyang. Ngay ki tingi la kadung chabu cele deba tinra dungi me. Xialo tang juda si debu mi tenzuyo che la. Tana simbu gebu tirangyang, kolo tangma jikde zipchik chakba zamshi yinbe na. Tingi suwe tuisik ni xerju yu ngay nyamdu gabri ngay rangsi. Yamzen chiwa shigla. Ngi ki Shakespeare ki zamchu tuangma lakdu ma ki pa mangbu shikchung. Taja ngi rang gashu su kyurbe dekar ki chepshung zhonan tang denda. Shishin jamda pyunsum tsokbe gundu ki chukba teda ki. Tuangmi tuisu ngi ki luyi tezam ma kukba dini. Teda ki chibe chowe zhonan gyuncham su songwata chunbar chebe inba yangsi. Wendi jikdin dina Chibi chanshi le gyundu mangwa shikme la. Lola ngay gyoba ji tang, doro gyoba ji yang
ngunba chetab zawa nime. Ngay ki Shakespeare ki dwekar chabshun, tingmang lakba mase, te chwe ki tumbu mangbu lo la sung yu kyan. Ngay rang gashu ki chabshun di yin si matab che. Ngay rang teta la gacu teyang, ngay ki simbe netang tang zawar gyundo mangwa tang. Shakespeare ki nyamgur tungu tang, nyanga gangba chubshi mayang, kong ki dwekar chabshun tang tsungbar, ngozar chishin xian tang minzawar nang. Ngay rang Shakespeare ki zamchu la gayang, jeju kenpu tsu datang ki tuane, Shakespeare ki zamchu lakgur gyongming langsu. Ngay ki tinga jeju kenpu tsu zebe jiba lo la ngay jitub chi nyongyang, kela yongju ni lo pam yi chi le ma debe na, gyuwa tiri chasim yongsu torwa yin. Jesu ngay ki gilgen chi mo, keti rizhi la ki chungne Shakespeare ki gol la lopchong jidu, dezu tila xine gyundo qingsu. Teyang Shakespeare ki zamju kona zam minbar, jikden ki changwe mangbushik ngay ki doa meba tacha xine xinda. Yuewe pengrim riri xin chewe wane. Samlu tang, zebe ki xingsi sarpa riri ngambar sewa ngay rang zhuwa de. Ngay nga pube ngay ki gathe qishu xin xingni lu gyu ila yin. Tuanqin sindi chochu mebala, chochu tiwe mebe luci ne. Garin ki zebe, yinji mema ki luju xeba, xiong changla sunyam denba teta. Freeman ki zebe, Yoruplin ki luju xeba ne. Emerdun ki zebe, Turep parme sindu xebe par ki luju ki ikche lakbar sunse ne ki lakbe nang ne. Swendun ki zebe, zamnin ki luju xeba tila, lu kyu ki rintan nema den yubi nyong tsur chung. Kepti nge rang, lu chu sumda sunbi gigar ki nimuru lak sun chung wadir. Tata dadu ha le gubi cha jiyang ma chi mu. Nge ki ngar xin tingi jica che yu. Teyang gamsa chi muru, miri ka rim xin kongpi chung ne. Chongkir chidara jun su yudang. Lap chin ki wang gyurba nyong xie shiki, tam jie dogbi zi ne. Kyo chetung mangpyu chi suyun tang, didu yongzo, mijik ki lakbar chidar sung suy tang. Miri ka ki, rinne gyuze ki tene, gigu kongbi zhuwar, mangshi chidar ting xing, zhulam chidar dube suy tang. Gigu xiebe la, nian ru ki chaku chenpu chung je su, cha cirin xindu, lar yang gyar su chidar chung suy tang. Lap ching ki pakpe kichwa tamba su, rangwaan tang, xiongyaan tang. Lopso tang jeba tarbi tang ne, zamni shepu gyubjir gange zangsi chidar zechu je, ne ki tep te nang ne xinsu. Lopcha chimur jimrin, ne ki farensi tang jarmen ki zumri zamchu kachik lakbayin. Jarmen ba ni rangi tunu ngumla zhuwa le, zibe le tangdu te zam mechi la. Nyanri cuwaam zumri sarzumso ji chi nang, tencu ngay ten la jiksu zimba le kum sui ki wangdu mi shuk jing. Jarmen pa la chawa jubyu ru ngarbu shik cha gyu yu. Ten cui dam ma wa ni, xian la shuk jing ju qir ma yin bar. Mi bar nyaru su ba te qir ma chung na debu me ba dar chi. Xian yang, jarmen zumri ki kebe nyam la ngay rang kabu yu. Pyo me ki rang suo lu dong chi be zige lap jing du shu ke lin che ba tini, jarmen zumri ki rintan chi shu denbe cha di yinbar ngay do la. Samlu tiri jarmen zumri ki chua kangsar tongkyu yu ba ni, ge di faust chi xe ba le gyang rib rib zam ngun di. Utum wara ge chi xe di, chun ta zam le ma de su. Si dir lo ka ma kang wa di, pun zu be tang den gyu ru. Nga ki kone chunbar ka di, Ndiru lekbar chupsindu. Pyomi la ye rangja chisi gewe lamda jen shibataru. Farensi zomba pyo chwe ne, ne rang moli ertang resin nila gashu yin. Belzak tang meru mila yang, tsulun tangzi genju lu la siti jinji raptangi yun ten tang ten la, misim la simba derwar nubi zamchu mangbu yu. Average muse ni, ngunji samyu le deba shik rangji. Zumri ki tene xena, Fektor Ugo la ngay rang kapu te zam

Meme. Kanti ketup ki hirapta, toba rangyenbe mechung lula, neki mukuta, jesu yiran hajan chimpu shushin yu. Yogutan, ketitan, shiliratan, tishin kekab shenki lapchi nyangaba guni, takdenki jucha ngumbar zekin shata rila, kongnamki zamchu ki, nirang denki zesumki sala gusu. Kongmyu guni, neki petiki nangne jewe zao yinba tegur shuju mangte chagbatardu nangnayang. Tuyantu ngay rang gashu yinbe zumbabu kashye zamde sheme. Neki petip lakya chungwa tegin ki, neki zao jikyayang chungte chadu ji lale mawar yang simu. Teni yongsu norwe pakcha shik rang la. Zumbabu mangpuru ngay rang gawe kechu haja mangde. Benna, Kalele ni loshua chishin yosu la dangwata. Wazi wachi midang rangjung kamni ngu jikbar zimbe gongbata. Tishin hudi hangsang gobe songzum ngu zarjenta. Tadung herikki cekchur nyen la tuansabe nyanga tali mito lungi tangni gyasi sungi tuwa je. Tida gun la ngerang gabu yu. Ngeki widirki xie chorla. Nini warki zasim sebe na, kongki nyenga da, kongki tungna simda xiongju changwe yuanden la nirang xindu ni gabu xu. Nirang marki tuwen la gati, kongla megakin susik chi. Namge layang kongla nyene, kongla tamje kinbe lochu ze la, kangdi gyona ringdu bar mingyurwe chedu. Kongki tuki kala laryang zete nigi jachun rim nambar jawar ze. Sunyin ki chawar ma chui jing, lopop che la xiongju changwe, sikwe ki yundian la nge rang gabu yu la, lowel tang chawwe zumbabu yu tu jo la nge gati. Kongnam ki tu ki zing la, zhona rindu ki nge sir chwe zi, chulip niri xixi yu wada. Tini gachu tang ni chamzi zhungne la kyur jing, tila gabri kongchu chayang zhungsi ri zhe yu bada. Gabri ni tili dungsim dang. Tokji balib churwarchi. Donna zumri ni, ngayki pukdun ki gacay yinbada. Gacay teyi nangdu kiwaan tamji ngayla wangwa la. Ngayki lukam dengi gyuncha chishu ti, ngaytang beruwa chuywa la laksam takbe zhulin chaygu guagdab meti. Ngaytang damling nang kakbu tizam yuru, kongnamki ni kakdo yene mazebar, ngaytang fukling nangyangri. Ngayki kangla jangbe chu tiranla ngawe mingmi zewa tangni tokji lana pakwa tang dunna ngayki shimba ni tadung haja nyung nyung shi. Ngayki gati nama pinsum chokbe na. Liu kongmar betipki gorrang lingwa tegenki logen namki tungur betipni ngayki gati basi teo nyambe gongpa michungbar ngayrang yi chi yu. Kongme zomnang. Nga rang xing chong tang, chi le lu zhe zhe bar zhu gyur ge cu nga ki ting ma ling yu. Nga rang pomo ha jang chung chung xik yin tu ni, chu dong tang tang, chu jie jiak tang xin su. Yar ka nga rang, ma sa chu se nga di ren sam tu du du, mang chi wa chu ting tu du ba yin la, cam zhi te ken zao cu tang lian tu, chu dong wa zhu gyur nga rang ga xu yin.

0: kabla jebar gyur sejik ta manin thayi gi kabla jebar gyur shi be sejik dani chung wala ta dini ni kola ya na shamla nge ngodo je shu gi ye di gab gi jebar gyur tang jebar gyur shi ba di khong la nga zo ngoi bu dak she ni ngodo che be kabla ta gi ngoi bu kabla nga zo yewa dini ni che ma re nge yewa nang se gi yewa che dang di le ge ba yang yi su yo re shi ba de bu ma wa ji she je di du ba re a la mang tan na chu to je she ma ta wen de te rin de kane se me lo na la sung be pe ti da gi kabla nga zo nang du di che du za ne sha ma nge di go la ya na de she ji shu gu yi di ge ge menin ke yi la ja we je ba ju se ti ta menin te yi ge ge la chung we ju wa ju shi ba de bu la ya yi na min ka de su wa be sa na che le ma ong ba su be de che le ma ong ba ta de che le ma ong ba su lo ge yo re kane se me lo na la je ba po tang je ba che je ba ju tang ju wa bo ju wa che tang ju wa ju shi so wo bu da tun tang su mu wa la di su ma neng xi kong du xie bei qi le ma ong ba se gi yi wan nam dang di wo bu da xian yi nang ne wo bu da gi kong su du ji yi wan nam dang xi le xia jie wen zi neng ge la de xie ye neng ge qie za je ba ju yi ne de ju wa ju yi ne de dini ki namba dila yaayi na nga zu shtadu dikba lop chung ta ngodu chibe gyuri nangla yaayi na mingla yaayi na chile maungu si tabri ta wana chile maungu ba seya ki ming di tuyun ki tenja senere yama na kang seya war chibe tuyun di karire tingun je tuyun di karire se na nga shamla di gula ngodu jishu
1: Singye namba tso kungam san. Tanda kenam tse sin shimba tene, pen jong lung jin yin chin le gong pe ge lung jin ki lung jin lop chi le chen shi. Le jen di nang, pen jong lop da che me ge gen chi mua chi lin do ji la ni. Pe gen da chui ri bie ko la chi di nan si yue bie sin na yub shu.
0: Di gab ge chi le ma ong ba se di kende jik la ko gu gu ar du bie sina, Chawa Kangxi Chibabu Renyi Tang Dewa Che. Dao na Dibai Mengxi Tola Chibabu Chawa Kang Di Chinyir Yoba. Xinjue Dabu Lina Chibai Chawa Di La Junyir Yoba Dabu. Yangma na Chawa Tir Juba La Nyewe Cha Di La Xiebari. Chile Maungba Si Oda Dindaji Siwa. Hongla Nye Bisha Che Shubha Nengxi Chibabu Xinjue Bai Chawa Di La Juba La Nyewe double ya ina kogu yore chetang mingle kharlobre mingle chile maung bas dabre chile maung ba di ngob da kham yang ma na chiba bo ren yi tang ji ne yu da ngob da xian yi nang ne ngob da gi yi we kung su xia ye gi yi we nam dang chi da gi nang si ji le xia jie de xie ge ma yang yore xie ge yang de chetang Jeba bo tang jeba qi shi ba dini ni kong lang an zu lop zhong qi du zane ge xing cha wai gu ne ngo zhi xu yu chu ba zhi. Dao na di gab gu jeba gyur shi ba tiang dak xie ni su yi wai da gu ngo bi kong la du jie nang se jik tang yi wai nam dang ji zhi. A la, di la ya yi na qi le maung ba si zhi. Che zang qi le maung ba shi ba di kende ji se gu ar ten kende ji ngo bar che ba zhi wai si na Chawa Kangxi, Chibabu Renyi Tang Dixing, Chibabu Rangwen Kare, Chawa Te Tang Te, Chibar Jukbar Niwa Dabu Cha Dinde Jigla Yayi Na Chile Mangba Si Shebre. Ona, Nganzo Chibar Gyur Dabu Ngubu Daxe Nisu Giwe, Daga Ngubu Iwan Namdan Jigla Shaje, Kongla Nganzo Sum Shebre, Sum Digangla Diye, Shana Digre, Shaba Yang Yore La, Sha Yang Gugu Yang Re, Ruala. Kandana, Kongdu Shebe, Juba Botang, Daga Nungshingi, Juba Chi, Daga Nungshingi, Chile Maungba Seba, Juba Gyusheba, Dabu, Menin Kayi La Jawa, Ngobu Da Sewa Juba Tang, Daga Nungshingi, Juba Botang, Juba Chi, Juba Gyusheso, Menin Kayi, Ngobu Da, Sewa Juba, Be Dabu Yina, Tsikang Shabegab La Suma Nungshin, Shiso, Ngobu Da Dun Tang. 다 공부 샤베 베테다 상마로